0: Juburezi. Eh, ni umwana era atamenya gusoma. None ko ibyo akwiye gusoma tabibona bitarimo kumugeraho. Mwana akagera mu wa gatandatu w'amashuri abanza ajya kwandika umuntu igihekane nta kikamucanga akamwita ngo ni umuntu
1: weekend inuze.
0: Ubundi intama ikabinama. Eh, hakabura gatongo ihinduka imana. Urahiye. Eh, ngo bikagira ingaruka kwidindira ry'ireme ry'uburezi. Abadepite rero bakaba baragaragaje ko bitumvikana ukuntu ibitabo bigenewe abanyeshuri bikenerwa kugira ngo umwana agire ireme ryuzuye byarangiza ntibimugereho. Ngo ibitabo hafi 400,000 byaraguzwe ntibyagezwa ku banyeshuri. Ahore nyamara ni ikibazo ko baba ndabona iminota yagiye kanange nihute. Ikibazo umuntu azakomeza kuba umuntu abana ni ibi. Iki kibazo nikidahagurukirwa zajya dukomeza kumva abantu bavuga ngo umuntu ngo inka abandi ngo imene ngo urumva ngo iminsi kumbe ni hano birimo gupfi.
2: Ariga se kwa nka keza se bihumbi hafi 400 gahitumenya ngo tayari gusoma bikorwa bite.
0: Imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 mu Rwanda zagabanyutseho hafi 82% wayisanga ku gihe. Wow. Ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda bwa 2025 bugaragaza ko igihugu cyateye intambwe ishimishije mu kugabanya impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5. Aho mu myaka 2025 ishize zagabanutse ku rugero rungana na 81.6%. Wow. Ino ni sawa rwose. Ariko ngo nubwo bimeze bityo raporo igaragaza ko urugendo rutararangira, kuko kugeza ubu abana 36 muri buri bana 1,000 bavuka ari bazima bapfira bagipfa bataragera ku myaka 5. Urugendo ruracyahari nyine. Hari n'ahakigaragara igwingira. Ibintu rero bigaragaza ko hakiri ingamba zikenewe mu gukomeza guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ariko twavuga ngo wow, nubwo nyine aba 36 muri buri bana 1,000 bakigikaraba agipfa batarageza imyaka 5, ariko urabona ko intambwe yaratewe. Igabanuka rya 81.6% ni ryinshi cyane. Hanyuma hanze y'imbibi z'u Rwanda, Uganda yabonetsemo icyorezo cya Marburg. Yewe muri twararike bavandi mwerekeza hariya hakurya. Ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afurika cyagaragaje ko inzego z'ubuzima muri Uganda zemeje ko ngo hagaragaye umuntu wanduye virusi ya Marburg. Ayiwe toka satani. Haba we muri twararike kandi ubwo narangije iyi nkuru.

0: cut your teeth.
1: Simply wonderful.
2: Ku cyumweru umunsi mwiza ku banyarwanda bari hirya no hino haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ndatangira mbifuriza umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza aho turi kwibohora ku nshuro twizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. Hanyuma rero ikaze mu kiganiro ahabona hajya ubifurije ikaze muri iki ngicyo kuri uyu munsi nitwa Hamisango. Ni ikiganiro ngo dusanzwe tubategura na mugenzi wanjye Oswald Oswakim, ariko kuri uyu munsi ntabwo turibuze kubana kubera n'ubundi izindi mpamvu z'ibyishimo no gushyigikira umuvandimwe. Aho ndabaraye inkuru y'irori yitabiriye agiye gushyigikira umuvandimwe. Ni na mpamvu rero muri iki kiganiro turibuze kurambura ingingo zitandukanye n'umutumirwa wacu. Turaza n'ubundi kugaruka ku ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagejeje ku Banyarwanda ndetse n'abatari Abanyarwanda inshuti z'u Rwanda. Twizihiza n'ubundi umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. Turaza mu by'ukuri kuryinjiramo no gusesengura ubutumwa bwiza yagejeje ku Banyarwanda. Hanyuma turaza kugaruka ku byatangajwe na Honorable Minister ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe. Ahangaha yagarutse n'ubundi ku kubogama kwa Leta Zunze z'Amerika mu kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho ngaho turaza kugaruka ku migabo n'imigambi ya Madame Louise Mushikiwabo. Uyu ni umukandida uri kwiyamamariza ku mwanya w'ubunyamabanga bukuru w'umuryango.